ngingenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo selivukile timoni la libabuzile basiyonga bewubiphiswanamja thongani bo siyabona ngimnesimsa sizile thile